0: Ang tanang
1: ang tanang
0: ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang tanang ang t

0: Joe mata gari ngalayang ka tici tici ba tici la met nga da bae
1: ya tici la pizza

dini amarin sa kumalanta ka abalaki ay age beli dia ari kapaganti ari bulan nyawa batukar cintai.